Eva dalu va ju ya le jo marmalo yesu grizo ya le ne vo I ju lao le fiafi wa tato felo I vo ya I lungo fo yo le tato programme ya I lungo pe ma ngalo ngalo le ya ya tato programme ma sani vo I le ne ya ya ya fiafi wa so to na I mai le ju lai fa se ia ba ia le ju lai lima yo ya bi ya le ju ya o tato toi felo I fo ya tal tonu ya sa fa pe ona ona fi tai tunga fo le pa ia male mamalu so tanto wa tunu le nei vayazo ya I fi au manga luenga wa ya I have tai ya le nei tato tanu mai fo le si ui fo le nei vayazo ya I fi au manga luenga me se fo ya wa onga alo mafa na yo ya tato fa tai le lo fa male anga le yo le tua ya le nei wa tato toi feilo ai fo ya I lungo pe au manga ngalo le ea ya le tato proclame mazani mai le tu la e fa se ia pa ia le tu la lima ya tai tonu ya o lo fianga benisi pa ia malu malu so ta to wa to no ife au manga luenga o le nei ya fia fi se ia pa ia le tu la o le se fulu male lua I le po a io ia tai tonu ia sa auto mau se vaiaso fia fia ma se vaiaso manuia ia I le nei vaiaso a me se fo io o onga fa nau io ia tai tonu ia e foi fa fita uli to tupu I to tonu ainga to tonu maftanga to tonu falfainga luenga io ia au ta to te fatua tuaiti a yo e tato talitonu matato tuli matai la au tosi la sila meze so mato va ai ile tua o na manuia leo o mea uma manuia fo ifu fuanga I fai to tonu a inga manuia por galame yo e a tato va va ai ile tua malo na vina ngalo ia o na fai ngo fie lava lea o mea uma lava tato te fai a ia tato por kami masani voile nei mai le julai fase ia pa ia le julai lima ya fiafi oaso to na itai tasi ia ile tatu ofisa fa zala lau nei ia I Liverpool ia ile ai majango fie le lau mua majango fie o sini ia this is your local radio station 89.3 to GLF.

Ya le temi le tato official fa sala lau nei ua se fulu. Ya ma le lima minu de te ele tu lai. Fast fu ma le lima minu de te ele tu lai va. Ya jale lima ya fa. Fa muta fu ya le au nanga tato talo fa fa mo ya ya jo sa mo ya il ne fu ya so to na ya tato ya ya la ma jangal tato program il tato fa anja lo va. Ya fa jalo va tu I au au na de to via le joa ya fa pea ona fa vale le malu vo I to to no a fio anga ele nga tai to to no sa mo ya to to no vo yo ne ya tu no va pea ona ma jo wa ma wa ya mo le tu lo fanga fa jalo fa tu ya le pa ia lazi lazi ya ta ma fa za wo le jala le le ya I so se fa jo fa I jau langa via to to no sa mo a me se fo to to no ne ya tu no u ya le nga jai le tu fa gelope ya fa jalo fa tu le ta to au au na Ya malo fayo le faiva ya malo le tawa zuina le ipu fayo le ola ya ne ya maua ni anganga o zedele ya fa bea ona tau jua au auna ile vina ngalo le jua I soo se au wala ya fa talo fa tufoi ya I majo majua faya onga ya le zunga la positoro ya ngafa jine tali ngafa emese foi ya le perfecta ya fa muamua ngafa ya majua faya onga ya fa bea ona awa wina ya majo ilunga ole on Line Bible School, ile time ile nei, ya fatalo fatu via lava, ya odua mau ma ile tajo programme ile nei jula o lea via fi, ya fatalo fatu, ya jo odua matua vaya onga, ele ngata vo ilea, ya, le suzunga, ya, ile suite tai, ya auto funga yo zua va beona mafuta mai Zamoa, ya fatalo fatu fo I all our SBS school in Zamoa, ya, good morning, good afternoon. Good night to you all, wherever you listening in our program. Yeah, happy Saturday. Yeah, happy Saturday to you all. Yeah, le ngata voi lea, fa talofa tu voi. Yeah, I views uma le tato talofa va mo. Yeah, ilunga ole tato website. Yeah, ole tato website lea, ole community radio blast app. Yeah, valu iva tolu va mo .com.au. You know, whatever you're tuning in our program, yeah, you have to go to Community Radio Plus app and you go to 89.3fm.com.au and you search the Talofa Zamoa and you search the Talofa Famo, yeah, oina, yeah, etema, uma, yeah, le tato, porcalamele, ne, fatalova, tu, ya ilato, uma, lava, fa beon, a ma futa mai, le fatalova, tu voi, a sunga, if a fianga, ma jovo, le ing, or fianga, ya ito donu, New Zealand, tu e fio, New Zealand, to tonu voi, o ause dalia, ya ito tonu Melbourne, o Sydney, o Brisbane, ya o fair lava, ya, I maize amolo, ya, ma do, fayaonga, ya fatalova, tu, ya, isu sunga ifa fe nga nga ma jofo la inga le fe nga nga a o ilava ila jofo fa pe ona ma fujo mai le nei jula le viafi e o le tato proclame ma sani le nei o le talo fa fa mo e tau tu atu ia te o e zamoa ia fiafi o azo do nai ia this is our local radio station 89.3 DGLF

You're feeling hot, hot, hot. Ah, yeah, let me touch of his of Anzala Lone. Yeah, what was a full minute a day late to lie? All the fall was from a lima minute day late to lie far. Yeah, Tali Lima found much of all of Nangal Tan to Talo Famo, yeah, Yato Samoa, yeah, Ilenevo E. E. Dula, all the ass, so do not, yeah, Otto Yale Tato Fantalova, yeah, Fantalova, too, yeah, eyeing of a pair on a mafuja mai to tonu, yeah, o Aukilani, Elenata for Ilea, yeah, to tonu, and yeah, do no, yeah, Messia for Isamoa, yeah, Fantalova, too, yeah, Ilesuafa, Mad Malo, yes, you get rizzo. Fa bia voi va tua e mau melta to proclame ya ile ne jula o le tia tia te tonu ya watanto ya ile vai jaimio le tau malu lu ya i jo tonu o ne fo ya tunu ele nga jai le o ni sila ya malo fa yo faiva yo ya te jonu a fa pe ala va ele le o na ta pena le la e ya ele ze me ola ta to ma wai fo i ma yo le dino a ya tau jo na ma jan jo le vai tau le nei ma le vai jaimi le nei ya o le fa ma ile pe le temili nei o le fulu ya tau zizila atu ya ilunga o tatou i news fo ye ya mai atunu mamau ya o ye le faa mai matau jia le sau le temili nei la wafia ito tono izi ya tunu ya tau duana yo ya a faile le la e ma fana fana ya fia fo ile me tumu tumu e janga tama nei ya bea awa te popole fai lau mas ya wea lau mas fai lele pui pui mai oi ito tono olo wa inga ma yalo ma vanau ya nga javo ilea ia ona yo tato majua majujua ya tau jua nale saunga le mu ya faile leila eyo na yo tato tamama tina majujua mese vo ilvana windi ya ia wa onga ya tapena leila eyo na ivanau ya ile va ya sofo ya a o alo atu fo ya ia wa onga a tau jua na ale leila va na puibuya maru puibuya o tato jino ya le vo ni mai manifa mai yo tato te mawai ya fatalo fatu fo ya jo fatu a ma futa mai ya ile ta jo bor glame le nei jo lao le viavi ya vi ile jo ate jonu ya e tofu lao le janga jaya malana ile nei vai jo ya me se voi ya sa mo ile vai jaimi le nei ya ya le viavi le nei za mo ya oni se voi fa be ona uma na jabena ya ya fa pusa ya wan vo ile umwa jayao a ma ne ye yo azo la vo ile a pe on lata mele ta te look fo ya ya su do na i ta pena le fa pusa ole umu o fa fie o popo o avenga dau ya male ta wanga vo ile ta dau wa ile le pe pe ole lu au a ma ne ye ye le de jay ngalo yo na me ya zo la ma to vo i vai dai mi a ya da no umai lo ile vale ya alu loa ta ele la e mama ia ta fao lo ile azo a doa a ia ta ilo ye ne vai jemi po joy maua na na aso le man na ia a wal jemi le mo fai lava na fai le mo to tonu le vale le onga mo pa langi voi le a ia o ne ngalo ia je o la to fo iva pea ona ta pena ina fo ia fa puza ile azo to na ia da ile azo za za yao ia ma lo fai o le fai va ma lo jau jua la jo fo i ia o ta pena to fo i yo ile nga dai vale ia ta jo na le sao nga le mu ia ava be wa si zi ile dai a ia ma na ia na lua tu al faria fa tau mai lo ma le ia la sao nga le mu le le mo oi ia me se fo i nai fa nau a ia fa ta lo van tu ile jo u ma la va be ona ma vu de mai ia ile tato por galame ile nei vo i tu la o le avi avi ya ma lo vai o le vai va ma lo tau jua i tu dono na yo tato a inga tau singa fo i o ma jua ma tu dua me se fo i ya le fainga o le vanju a ina ele ngate te dono nei andu no ule uzu ile jai au yo al manava mai wa bongi za ila ngona le vai vai o le tino ya ona o le tau jua ina o na i fanau a me se fo i na yo tato a inga vala au mai vo i a inga i za moa ya mawal seleni la foan tu jamo ya wale tau joino na yo tando ainga ya ainga fo iva be ona ona au mawi jamo ya malo fa yo le van tu ainga yo e au ne ngalo ya te oe tau tua le lei tau jua ma javela yo e ya wa ya uma lava ile bule a yo e ya ole ala ole bule ole tau jua ele zeze lava upo to ina wa tova va mai dia za a fa pesa e au au na jai
do dua male fa maoni, io fa pale in oe, ille taimi muli muli, salva inga, io ille valeo manjai, sa yaswina le buvai, ma tau dua, ma faio le ava I yasonga fua le nuu, tau dua le manjai, io ia e ille taimi fa pale nai oe, ya wa mala malama ille tau dua, I dua le umukuga, io e daua ia, ole au au nangale na, io ia fa pale ina oe, ille taimi mua mua. Io e elem masavua lo wavu ile ele ele a io e temi fa ia inai oe ma lo ainga ma lau vanau I lau tau tua matavela ma lau tau tua I le ngao iau lau tau tua I leba o a io le temi le tanto ofisa fa zala lau nei wa avatonu nei le julai va avatonu nei le julai fa ia ta atu le tanto pese le te tu ilunga te fa ve velai ia ona fa wawle jajo porgala me ia I yaso fa nau foi ia manisi foi yo fa sala launga va a busy nizi. Yeah, this is our local radio station 89.3 2GLF.

So, yeah, yo, yeah, ma lo, fanjalo, fatu, la, lavale, omi, o tau sang of famana duina, imafjanga, jina, mali, jama, ia, faf divi, ia, le, joa, I tau sang, I tele, ia, o famana duina, ia, auto, and resri, ia, ile, ne, fo, iva, yaso, ia, bole, ne, vo, yazo, ia, la, jo, ma lava, ma futa, mai, ia, fa, ma lo, va, vijai, ia, ele, ngata, vo, ilea, ia, demi, ne, wata, jo, yai, ia, ile, famana duina, ia, ole, ta to si singa fu ama ta dia ya ile nei foi ya ile mazina fo a yo ya to jona fa pe o tau za ile sa ta vale ya ete fiar wa ya za mo ta jona ya asia si lunga ile ta to ta lova garen to le nai za mo lo ta tu a tu ya je o e ta ngoi e ta ilunga ya le ta lova garen to ya na e mo wa le to ai na dau eze eze ya ele nga ta fo ile ya o tama le vine fale Valle, Matau tia fole au au nanga, and Madua ifa malina lo lojo, ile au au nanga, lau mata ata ata, lau mata fia fia, ole au venga luenga, ofia lava, ete. Eje au mawai ia e watu lava lau fainga luenga e momoli anju lo sa tau ngō fie telele tau mō oe awa ni ngalo ia je oe ia o tama o levine fale ta vale foule au au nanga ae matu wā whaamalia ina lo loto nana e oso lave to tonu le ta vale ioe ia ele ngaja la e faula ina le ta vale oe fiarua iai ae matau jia e malulu matau jia a Ele ngantala inale au au nanga le tama o le vine o loo tau tua tu fuia te oe sa moe mo meo o fale ie matau dia tele tu ainga fale ie io e fale ie la iti fale ie viololo io fale ie te tele fuia o ngai e galesia e tolu ze lau lima ze vulu leo fa inga o ta ngantia e ofi to tonu al fale ie te le matau dia so se tu aina zaizo le fale ie ia i voi lau lau onu foa manaya yo moli matau dia ya ele nganja fo ile ya mo mole masini vo ile va pe te fia fa nga ina ya ele suaino o wala fa le lenga o totono o loto ama fa nua ya fa so dai tamo le vine au au nanga le na ale tamo le vine ya je o zamo ya ele nganja vo le na loli pusa sa sa de tele yo e te fa nga ina matau dia o yai ave loli o yai ave masini yo e pau lava le mea ianje oe o lo walu iai pe te vala au iai ia ma taungo fie tele le taumo oe maua vene se fulu malefa se fulu lua se fulu tolu se fulu nuvoa o ta vale la iti ta vale feo lolo four wheel drive io e taungo fie tele le taumo oe ia alfai ta vale na jama o le vine taungo fie le taumo oe pe ae a fio i za moa au ane ngalo faafiso ta i jama o le vine se i umafa faafiso ta i ato le taato no mela se i vala au voi ele fanja vale ja mo ja mai le no mera ia ona failo atula ia ai kango i sechi lungo le Facebook page po le messenger ia le tamo le vine ia olo ia le numela o le telefoni e te faafiso dai fa ia ia so ufana ngolongo le talo fa fa mo izini au se tali o fa sana la waile fa le vale oa ni ngalo ia je oe vantu a tali tonu lava no ua e tu lau ele ele malenva lele ai fai mai lo ma tamo le vine ia o ma tole ne ua manjo ua mai mo mori mai lo za il malenva lele ia ona ea loa lea ile me te Fia nga yai ya mesio tan vao nga yai la jo uma foi fa bea ona ma futa mai le nei jula ya ma lo vai or faiva fa tai foi jo jua au nai jo tono jo ta jo wa jo no ya or ta tu programena or ta tu programena mo meo o jo fa nau ya fa bea foi yo ya se pisi nisi te fia fa la wi lo ya va la mai le ta tu no mela le o le telefoni o le o fa fitu lima lima tasi va lu an tasi lua o fa fitu lima lima tasi va lua tasi lua ia ole numela na tato telefoni ia pe amana oi fasara lau watu lau pisi nisi e tau tua fua mo oi za moa sio watu nubele ia ole temele zato o visa fa zala lau nei ia watu se full malfitu minute dale julai lima se full malfitu minute dale julai lima ia dale lima fia mutafole au nangal zato jalova fa mo ia te oi za moa ia this is our local radio station 89.3 to GLF.

Yali temel jajo official fa jala lau nei ua se fulu ya male lima minu jeje ele July fast fu male lima minu jeje ele July va ya jale lima ya fa fa mucha fo ya le au nanga jajo jalo fa fa mo ya ya jo sa mo ya il ne fu ya so to na ya ta to ya ya ala ma jangol jajo programme il jajo fa jalo va ya fa jalo va tu i au na de to via le jo ya fa pe ona fa vale le malu vo i jo no a vio anga ele nga ta to to no sa mo ya to to no vo yo ne ya tu no va pe ona ma jo wa ma wa ya mo le jo lo fanga fa jalo fa tu ya le pa ia lazi lazi ya ta ma fa jawo le jala le le ya i so se fa jo fa i jau langa via to to no sa mo a me se fo to to no ne ya jo no u ya le nga jai le tu fa gelope ya fa jalo fa tu le ta to au na nga ya ma lo fa yo le fa iva ya ma lo le ta wa zui no le ipu va yo le ola ya ne ya mo ni nga nga se dele ya fa pe ona ta ju am au au na i le vina nga lo le ju so se awala ya fa jalo fa tu fo ya i ma jo ma jua fa ya onga ya le zunga la pustoro ya nga va jine tali nga va mese fo ya le perfecta ya fa mua mua nga fa yo ma jua fa ya onga ya fa pea ona awa wina ya i ma jo ilunga o le online Bible school ile taimi le nei ya fa jalo fa tu vea lava ya odua ma uma ya le jajo programe ile nei jula o lea viafi ya fa jalo fa tu ya jo odua ma jua fa ya onga ya le ngata vo ilea ya le suzunga ya ile suja tai ya auto funga yo zua va be ona mafuta mai Zamoa ya fa jalo fa tu fo i all our SBS school in Zamoa ya good morning, good afternoon, good night to you all wherever you listening in our program. Happy Saturday. Happy Saturday to you all. Le ngata voi lea. Fa talofa tu voi. I views uma le tato talofa va mo. Ilunga o le tato website. O le tato website lea. O le community radio plus app. Valu iwa tolu va mo. .com.au. You know, whatever you joining in our program. You have to go to community radio plus app. And you go to 89.3fm.com.au and you search the Talofa Zamoa and you search the Talofa Famo ya oina ya ejema uma ya le tato por kalamele nei fa Talofa tu ya ilato uma lava fa be ona mafuta mai le fa Talofa tu voi ya sunga I fa fia nganga ma majo vole ai ngol fia nganga ya I to jonu New Zealand I tu e fia o New Zealand to tonu voi o Australia ya I to tonu Melbourne o Sydney o Brisbane ya o fia lava ya ai mai se zamolo ya I majo fa ya onga ya fa Talofa tu ya isu songa fa fa nga nga ma masiofo la inga le fa nga nga a o ila vai la jo fa pe ona ma fu jo mai le nei jula o le viafi e o le ta tu por clame ma sanil nei o le ta lo fa fa mo e tau tu a tu ia te o e zamo ia fia fio a zo do nai ia this is our local radio station 89.3 DJLF.

You're feeling hot, hot, hot. Ah, yeah, let me tell you what you're doing. Yeah, well, was a full minute. I lay to lie all the fall was from a lima minute. I lay to lie far. Yeah, Dalle Lima, far much of all of Nangal Tanto, Talo, Famo, yeah, yeah, to Samoa, yeah, Illinois, Voe, Idula, Olea, so do not, yeah, or Tato Yale Tanto, Fanjalova, yeah, Fanjalova, too, yeah, I have a pair on a mafuja mai to Tonu, yeah, or Aukilani, Elenata for Ilea, yeah, or to Tonu, and yeah, do no, yeah, Messia for Isamoa, yeah, Fanjalova, too, yeah, Ilesuafa, Mad Malo, Yesu, Gerizo, fa bia voi va toi mau mel tanto proclame ya il ne jula ole tia tia te jonu ya wa tanto ya le vai taimio le tau malu lu ya i jo tonu o ne fo ya tunu ele nga jai le o ni sila ya malo faiol faiva yo ya te jonu a fa pe ala va ele le o na ta pena le la e ya ele ze me ola tato ma wai fo i ma yo le dino a ya tau jo na ma tanto le vai tau le nei ma le vai taimio le nei ya ole fa ma ile pe le temili nei o le fulu ya tau zizila atu ya ilunga o tatou i news fo ye ya mai atunu mamau ya o yele fa mai matau jia le sau le temili nei la wa afi eto tono izi ya junu ya tau duana yo ya afaile lei la ei ma vana fana ya fia fo ile me tumu tumu ai janga jama nei ya bea awa te popole vai lau mas ya wea lau mas vai lele pui pui mai oi eto tono olo wa inga ma yalo ma vanau ya nga javo ilea ia ona yo tato majua majujua ya tau jua nale saunga le mu ya faile leila eyo na yo tato tamama tina majujua mese vo ilvana widi ya ia wa onga ya tapena leila eyo na ivanau ya ile vaya sofo ya a o alo ato fo ya ia wa onga tau jua na ale leila va na puibuya maru puibuya jato jino ya le vo ni mai manifa mai yo tato te maua ya ya fatalo fatvo ya jo fatu a ma futa mai ya ile ta jo bol glame le nei jo lao le via vi ya vi ia le jo ate jonu ya e tofu lao le janga jai ya malana ile nei vai anzo ya me se vo ya sa moa ile vai jai mi le nei ya ya o le via vi le nei sa moa ya o nisi vo ufa bea ona umana jabena ya ya fa apusa ya wan vo ile umwa ja yao a ma ne ye yo azo la vo ile le a pe on la ta mele ta te look fo ya ya su do na i ta pena le fa apusa o le umu o fa fie o popo o avenga dau ya male ta wanga vo ile ta dau wa ile le pe pe o le lu au a ma ne ye ye le de jai ngalo yo na me ya zo la ma to vo i vai dai mi a ya ta no mai lo ile vale ya alu lo ta ele la e mama ia ta faulo ile azo a doa a ia ta ilo ye ne vai jemi po joy mawa na aso le man na ia a wal jemi ne mo fai lava na fai le mu to tonu le vale le onga mu pa langi voi le a ia o ne ngalo ia je o la to fu iva pea ona ta pena ina fo ia fa puza ile azo to na ia da ile azo za ja yao ia ma lo fai o le fai va ma lo jau jua la jo fo i ia o ta pena to fo i yo ile nga ta i vale ia ta to na le sau nga le mu ia ava be wa si zi ile ja ia ia ma na ia na lua tu al faria fa tau mai lo ma le ia la sau nga le mu le le mo oi ia me se fo i nai fa nau a ia fa ta lo van tu ile to u ma la ma pe o na ma vu ja mai ia ile tanto por galame ile ne voi tu la o le avi avi ya ma lo vai o le vai va ma lo tau jua i tu dono na yo tanto a inga tau singa fo yo ma jua ma tu dua me se fo i ya le fainga o le vanju a ina ile ngate tu dono ne ya du nu le uzu ile jai au yo ma nava mai wa bongi za ila ngona le vai vai o le tino ya ono o le tau jua ina o na ifa nau a me se fo i na yo tanto a inga vala au mai fo i a inga i za moa ya mawal seleni la fo antu ja mo ya wale tau joino na yo tanjo ainga ya ainga fo iva be ona ona au mawi ja mo ya malo fa yo le vantu ainga yo e au ne ngalo ya te oe tau tua le lei tau tua ma javela yo e ya wa ya u uma lava ile bule a yo e ya ole ala ole bule ole tau tua ele se ze lava upo to ina wa tova va mai dia za a fa pesa e au au na sai
tau tua ma le fa ma oni io fa pale in oi ile taimi muli muli salva inga io ile vale o mandai sa yaswina le buvai ma tau tua ma fai ole ava I yasonga fu ale nu tau tua le mandai io ia e ile taimi fa pale nai oi ia wa mala mala ma le tau tua I tua le mukuga a io e tauia ia ole au au nanga le na io ia fa pale ina oi ile taimi mua mua io e lem ma sa vuolo wavu ile ele ele a io e taimi fa ia inai oi ma lo a inga ma lau va nau I lau tau tua ma ta vela ma lau tau tua I le ngao ia o lau tau tua I leba o a ia le taimi le tanto o fisa va zala lau nei wa ava tonu nei le julai va ava tonu nei le julai fa ia ta atu le tanto pese le te tu ilunga te fa ve velai ia ona ona ona fa wole le tato porgala me ia I aso fa nau foi ia manisi foi o fa sala launga va a bizi nizi ia this is our local radio station 89.3 2GLF

If I may umbrella pese fa me fa me fa me ya ya le dem le ta jo o visa fa zala la nei wa to lwes fu man jolo me no je ona ja le o le jul la le lima to lwes fu man jolo me no te ja le jul la lima ya ja le lima ya fa mo ja voi ya le au au na nga lau ja lo fa fa mo ya ya je o e ja mo o ne nga lo ya je o e ya lu nga le ta jo website le nai je ma futa ma yai ya ile ta jo pol galame o le balu iva jolo va mo .com.au 893 fm.com.au ya le tato website lena ite mai mo mai ya lu ngole tato pol kalame ya ol le talo fa sa mo ya olo ya le talo fa fa mo ya olo tau tu atuai au au na tu ya te o e sa mo ya o tato ya ile ya ile tato pol kalame ya o ila tau ma fa pe ona fa ma na juina o tau wa so so i fua ile ne ya zo ya me se fo u ya ile ne va ya zo ya fa ma nui a tu tau wa so so i fua ma zo fa na ya vi ia le tua ya i tau sanga wa fua i fo i lo tau so i fua a me so so ma tau wola ya tatu fa fi dan ya i ya le lo fa ma le anga le le yo le tua ya i tau sanga i tele wa fua i ya i lo tau so i fua ya tatu te o lai lungo le nei fonga ele ele ya ma fa tau no wina ya lo vala a wina ya lo calling o lo purpose ya na yo na tu o ele jua ya i to to no o le nei fo nga l l a yo la jo fo i va pe o na fa ma na juina mo mo anniversary ya ile nei fo i va ya so ya yo ya malo fa ja lo fa ju o la la vale o mi o tau sanga fa ma na juina i maftanga al jina ma le jama ya fa tai bi ya le jua i tau sanga i tele ya o fa ma na juina ya o to anniversary ya ile nei fo i va ya so ya po ne nei vo ya zo a ya ila to u malaba mafuta mai ya fa malo va ve dai ya ele nga ja vo ile a ya demi ne wa ta jo ya ya ile fa mana joina ya ole ta to si si nga fu a ma ta jia ya ile nei vo i ya ile ma zi na fo a yo ya tau juana afa peo tau za ili sau ta vale ya e te fiarua ya i za moa tau juana ya aziasi lunga ile tatou ta lofa ka rentole na i za moa lo tau tua atu ya te oe tangoi e ta ilunga ya le ta lofa ka rento ya na e maua leo tu aina tau eze eze ya ele nganta fo ilea ya o tamau le vine fale ta vale ma tau tia e fau le au au nanga ai madua i fa malia ina lo lojo ile au au nanga nga lau mata ata ata lau mata fia fia ole au vainga luenga a o fia lava e te au mawai ia e o watu lava lau vainga luenga e mo moli antu lo sa tau ngo fie telele tau mo oe au ane ngalo ia te oe ia o tama ole vine fale ta vale foule au au nanga ae matu wa fa malia ina lo loto nana e oso lave to tonu ole ta vale io e ia ele ngaja la e faula ina le ta vale oe fiar wa iai ai matau dia e malu lu matau dia a ele nganja la inale au au nanga le tamau le vine o lo tau tua tu fo ya te oi sa moe mo meo o fale ie matau dia tele tu ainga fale ie io e fale ie la iti fale ie viololo io fale ie te tele fo ia o ngai e galesia e tolu ze lau lima ze vulu leo fa inga o ta ngaja e ofi to tonu al fale ie te le matau dia so se tu aina zaizo le fale ia ya i fo i lau lau onu foa ma naia ia o moli matau dia ia ele nganja fo i lea ia mo meo le masini fo i lea va ape te fia fa o ngaina ia ele suaina o au wala fa le leinga o to tonu o loto ama fa nua ia fa fso jai tamo le vine au au nanga le na ale tamo le vine ia nje oe zamo moa ya ele ngata vole nao loli pusa sa saa te tele iyo e te fao nga ina matau dia wa yai ave loli o yai ave mazini iyo e pau lava le mea yanje oe o lo walu yai pe te vala au yai ya matau ngo fie tele le tau mo oe maua vene se fulu malefa se fulu lua se fulu tolu se fulu nuvoa ta vale la iti ta vale feo lolo four wheel drive iyo e tau ngo fie tele le tau mo oe iyo alfali ta vale na tamo le vine tau ngo fie le tau mo oe pe ae a fio ja moa au ane ngalo fa fiso ta i tamo le vine u se i umafa fa fiso ta i ato le tau tu numela se i vala au voi alfali ta vale ja moa tau mai le numera ia o na failoa tula ia ai
kang oi sechi lu ngole Facebook page pole messenger ya le tamo le vine ya lo ya le no melo le telefoni ete fa fa so dai fa ya ya so fa no longo le talo fa fa mo sini ya se dali o fa sa la wai le fa le ja vale o wa ni ngalo ya je o e fa ju a dali tonu lava no wa e tu lo le ele ma le va lele ai fa mai lo ma tamo le vine ya o ma to le ne wa ma jo wo mai mo mo li mai lo za il ma le va lele ya ona e a lo le il me te fia nga yai ya mesio ta vao nga yai la jo uma foi fa bea ona ma fu ta mai le nei jula ya ma lo vai or vai va fa tai foi ta jua au au nei to tono jo ta jo wa jo no u ya o ta tu por kramena o ta tu por kramena mo meo o a jo fa nau ya fa pe fo yo ya se se pisi ni se te fia fa la wi lo ya va la mali ta tu mela le o le telefoni o le o fa fitu lima lima ta si va lu an ta si lu o fa fitu lima lima ta si va lua tasi lua ia ole numela na tato telefoni ia pe amana oi fasara lau watu lau pisi nisi e tau tua fua mo oi za moa sio watu nubele ia ole temele zato o visa fa zala lau nei ia watu se full malfitu minute dale julai lima se full malfitu minute dale julai lima ia dale lima fia mutafole au nangal zato jalo va fa mo ia te oi za moa ia this is our local radio station 89.3 to GLF.